0: Konti. Ayan niya, Jeffrey Teguang. Ano ka ba siya?
1: Rekod gabi ito.
0: Ang auto mo po at darako.
1: Sarito, yung pumadolawan pula eh.
2: Awe, pula lawan.
0: Okay, nga to, bye-bye. Bye-bye semua.
2: Bye-bye. Love you all.